0: Magandang, magandang gabi, mga Doublecast Kabarangay, Doublecast G, mga Binatil, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-invito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland
1: FM. Sino po ang magbabago ng bukas? Sino po ang magbabago ng bukas?
2: May bukas pa ba? Para sa amin?
3: Meron anak habang may taong handang gumawa ng tama.
2: May bukas.

0: Magandang gabi po. Welcome back sa atin dito sa ating Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Ngayong gabi po ay welcome natin again ang ating mahal na ako, si Kabibig. Narito ang kanyang topic ngayong gabi, Raffy Tulfo. Tatakbo na sa 2028 at nagalit sa mga DDS na maraming nag-unfollow sa kanya. Kasi pakinggan natin si ako si Kabibig nang tayo may maraming malaman. Kasi pakinggan na natin ang kanyang libak-libak. Take it away, my dear. Maraming salamat po.
1: Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta. Hala na, Kabibig! Naku, galit si Tulfo. Si Raffy Tulfo. Galit na galit sa mga DDS na nag-unfollow sa kanya. Haloko! Oo, Kabibig. Tapos sabi pa ni Erwin Tulfo, ito na nga ang nakakalungkot. Marami akong natulungan. Halaka! Kailangan ba talaga, Erwin Tulfo, na ipamumukha mo sa mga natulungan mo? Na hoy, grabe naman kayo. Wala kayong hiya. Tinulungan ko kayo, pero hindi ako DDS, nag-unfollow kayo. Minumura. Nakakalirke, Kabibig. Halaga na, hoy. Uy, mga Kabibig, nagalit si Erwin, si Raffy Tulfo. Kasi tinulungan daw, marami daw siyang tinulungan. Pero nangalaman ng mga taong hindi siya DDS, in-unfollow siya.
2: Oh,
1: nakatikim ka na ngayon, Tulfo, kung gaano kalakas ang power ng mga Duterte. O, oh, diba, Tulfo? Masarap ba? Kalirki. Uy, Tulfo, wag mo na maidahilan na hindi ka DDS kaya nag-unfollow sila. Ayaw lang talaga nila sa'yo. It means nakikita na nila kung ano ang tunay na kulay mo. Wag mong idahilan na hindi ka DDS, hindi ka supporter sa mga Duterte. Wag mo naman gamitin ang mga Duterte. Oo, wag. Masisira ang buhay mo, kaya nasira na nga. Marami na nag-unfollow. And Tulfo, again, it doesn't mean na DDS man or hindi, kung talagang ang tao ay gustong mag-unfollow sa'yo, wala kang karapatan na tigilan-pigilan sila. Ano ba yan? Oo, sabihin mo na lang, nag-unfollow sila kasi ayaw nila na sa akin or hindi na ako timpla. Ay, mga ganun ba? Pero wag mong gamitin dahil hindi ka DDS kaya nag-unfollow sila. Baka one of the factor yun, pero it's not totally, that's the reason. Ayaw na ng tao sa inyo. Mahirap bang harapin ang katotohanan? Talaga naghanap pa kayo ng dahilan para lang talaga to cover up the reality, the real story, the reality? Grabe naman, DDS talaga ang gamitin mo. Kalerk itong Tulfo na to, ha? Kasi bumaba ang followers niya. O, diba? So, nagplano pala ito si Tulfo ang tatakbo sa 2028. Oo, nagplano si Tulfo. Si Tulfo nagplano ang tatakbo sa 2028. Ano ba natakbuhin niya? Hindi ko alam. Oh, bubutuhan niyo ba ang Tulfo? Si Raffy Tulfo? Gagamitin na naman ang programa, mapasikat. Oo, mag-join ka na lang sa Echota, mapasikat ka doon. Sumama ka sa grupo na vice ganda na magpasikat. Baka makakuha ka ng atensyon. Oh. Diba, later on, baka magpapaawa-awa na naman to. Diba, alam niyo na ang strategiya ng mga politikong ito. O, diba? Oo, red ang ano, oh. Red flag talaga ang sinabi ni Tulfo na nag-unfollow daw ang mga tao sa kanya dahil hindi siya DDS. Wow. Red flag na red flag yan. So meaning, biniblame niya ang mga DDS kung bakit marami na sumama ka sa grupo na vice ganda na magpasikat. Baka makakuha ka ng atensyon. Oh. Diba, later on, baka magpapaawa-awa na naman to. Diba, alam nyo na ang strategiya ng mga politikong ito. O, diba? Oo, red ang ano, oh. Red flag talaga ang sinabi ni Tulfo na nag-unfollow daw ang mga tao sa kanya dahil hindi siya DDS.

0: pwedeng alam na namin ang kulay mo. Hindi pa pwedeng alam na namin ang baho mo. Hindi pa pwedeng nakotolfo, bendalo. O diba? Ang daming rason. Hindi yung pagiging hindi ka DDS. Nako, o panoorin yung si Tolfo ha. Ito yung kanyang explanation. Iwan ko kung maniwala ko sa explanation niya. Basta lang, yun ang explanation.
1: What subscribers nyo ngayon since 30 million plus?
2: 30 plus million ata. Sa YouTube. Sa Facebook, wala akong kita sa Facebook. 22 million. Actually, 23. Ngayon, naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
3: Okay.
2: Pero okay lang. Hindi naman kumikita dyan.
3: Bakit may mga...
2: Yung paniniwala nila, sa paniniwala ko, dahil sila ay DDS, ako, neutral. Mm-hmm. So, syempre, marami ako mga DDS na followers. Ito nga ang nakakalungkot ko, Sir Barry, marami ako mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
3: Grabe!
2: Totoo yan, minumura ako. Syempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok, walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako, galit kaya sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kinulungan kita. Pero okay lang. That's part of the game.
3: So, yun ang ano. So, hindi magbabagang stance as an independent.
2: Hindi. Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko is I'm neutral po. Ano yung tama? Doon ako sa tama.
4: At tatakbo ka pang hayop ka? May plano ka pa talagang tumapo? Ang kapal ng mukha mo! Rafi Tulfo, muling kakandidatong senador sa 2028. Mga lord! Boboto niyo pa ba itong hayop na to? Diba? Tahimik sa korupsyon. Walang imik. Tapos papalusutin na naman natin. Ay nako mga lords, bobo na lang talaga tayo kung papalusutin pa natin to. Diba? Kitang-kita natin ang performance niya. Wala siyang ginawa, wala siyang imik sa nangyayaring pagnanakaw ngayon sa gobyerno. Diba? Ang kanya lang ginagawa ay yung dapat mababain yung 16 votes para makonvict si VP Inday Sara. Yan lang yung kanyang concern. Wala na talaga mga lords, Tolfo Brothers. Wala na talaga. Erase na dapat. Diba? Wag na natin patagalin pa. Wag na natin tong iboto. Alam natin na wala din naman silang imik at wala din naman silang pakialam sa bansa natin.
5: Get from you quick answers. I'll start with you, Associate Justice Ascuna. Is our constitution perfect or is it flawed or it needs fine-tuning? Kasi lower courts interpret this. When it gets to you, iba yung interpretation nyo and you say this is final, pwede pang mag-motion for reconsideration. Is it flawed, sir? Is it perfect or it just needs fine-tuning?
6: The question is whether the constitution is perfect.
5: Perfect or flawed or needs fine-tuning?
6: Functioning.
5: Fine-tuning. To tune it. Medyo
6: fine-tuning.
5: Para maging perfect po or maging maayos. Kasi iba-iba po interpretasyon. Sa lower court, ito po yung interpretasyon niya. Pagdating sa CA, ito po interpretasyon niya. Pagdating po sa inyo, hindi. Ito yung interpretasyon namin.
6: I see.
5: So, what is it? Sir, the, in your opinion.
6: The varieties of interpretation cannot be avoided, but the final interpretation will have to be the Supreme Court because according to Abilino versus Quinco, while the Senate has the autonomy to decide its own internal proceedings, whether or not in exercising that autonomy they have done so in accordance with the Constitution is a legal question, and the Supreme Court can intervene to interpret whether or not the Constitution was violated in the exercise of the autonomy of the Senate. So while there may be different interpretations, including those of the Senate, the final interpretation on the two-thirds is, I think, with the Supreme Court.
5: Former Chief Justice Pangalibang, sir, same question. Is it perfect?
7: You know, in this world, nothing is perfect. Only God is perfect. We are all trying to be perfect, and yet perfection goes up, up, up, up. We can never be perfect. Now, in the judiciary, the Supreme Court is the last resort. It is not perfect, but it is always right. Sometimes also, it is not always right, but it's never wrong. Thank you.
3: Thank you, po.
0: O, napanood nyo na. Panood nyo. So, anong reaction nyo? O, mga ka-DDS dyan, ano ang... Ikaw, DDS ka naman, mga OFW dyan, DDS kayo. Nag-unfollow ba kay Tolfo na nalaman yung hindi siya DDS? Nag-unfollow ba sa kanya-kanya? Ano bang rason nyo, bakit nyo in-unfollow si Tolfo? Naniningil na si Tolfo, marami na siya natulungan. Nang malaman na nila na hindi siya DDS, nag-unfollow, walang utang na loob ba? Yes. may sabihin Tunfo dito, oh. Ito na nga nakakalungkot. Marami ako natulungan. Pero dahil lamang sa hindi ako DDS nag-unfollow, minumura pa ako. Nakatikim ka ng power ng mga Duterte. Hindi ka masyadong malakas tulo po, eh.

0: Lalo na ngayon na parang hindi na namin maintindihan mga pinagsasabi mo sa Senado. Ewan ko, oy, hindi namin na maintindihan. Sino ba mga advisor ng Tulfo? Oy? Kailangan talaga, no, before ang mga Tulfo magsalita sa Senado, kailangan talagang, eh, ano ba, i-briefing sila sa mga lawyers nila. No? Sir, ito yung sabihin mo. Sir, ito yung sasagot mo. Sir, wag ka muna magsalita. Manahimik ka muna. Mapakiramdaman mo muna. Makinig ka muna. I-analyze ka muna. Sir, mga ganun ba? Katulad ni Risa, may mga index cards, diba? Pero kahit may mga index card, magkamali-mali pa rin, o, diba kabibi? So yun na nga, tatakbo ulit daw si Tulfo. So anong palagay, ibubutuhan nyo ba si Tulfo ulit? Naku, baka ramdaman ni Tulfo na hindi siya mananalo. Kasi marami kasi nag-unfollow sa kanya. Oo. So, ikaw oy, ikaw, mga DDS dyan na nag-unfollow kay Tulfo. O, anong rason nyo kung magsya na ng-follow? O, naku. Sinisingil na kayo ni Tulfo. Marami na siya natulungan ng mga DDS. Posible. O, ate, mga kabibing. Ay, naku. Oy, ang gulo-gulo ba naman ang Pilipinas? Tapos dumagdag ba si Tulfo? So, yun lang, kabibig, ang ating lebak-lebak for today. Ang mga politiko ba hinahinan nagpaparamdam? Hinahinan sila nagpapa-interview, nagdrama-drama, nagpa-awa-awa effect? O, hindi na yan kakakatin ng tao. Lalo na nabudol kami ng presidente ngayon. Parang sabi ng mga tao, ay tama na yung pagbubudol nyo sa amin. Kung talagang para kayo sa Pilipinas, sana... sino ba ngayon ang oposisyon, ang totoong oposisyon? Kasi si Risa Hontiva sasabing, oposisyon kami. Pero hindi naman nilalaban ni Risa ang katotohanan. Hindi naman nilalaban ni Risa si BBM. Merong bang statement si Risa against BBM? Merong bang statement si Risa tungkol sa pagka-addictos ni BBM? Wala. Merong bang statement si Risa na nagkasit-kasit sa BBM habang binabaha tayo? Wala. Meaning, hindi sila oposisyon. Pero si BP Sara, siya ang tunay na oposisyon. Kung talaga itong mga politikong ito ay nilalaban nila ang karapatan ng sambayan Pilipino, ang hinanain ng mga tayo mga kabibig, hindi ba't sana nyo nagparty si BBM habang binabaha tayo, yung blood control project, dapat sana nagsalita na itong sila sa Rapi Tulpo ng mga Erwin Tulpo. Kasi sila yung nakikita ng mga tao na magdadala ng boses sa Senado, pero hindi eh. Hindi namin naramdaman ang presensya nyo. Diba? So, wag nyo na kaming ulit bubudul-budulin. Wag na. Tama na. Kasi hindi na namin kaya at masikmura yung mga estilo nyo. Paawa effect lang kayo, mabuti lang kayo pag malapit ng election. Marami kayong mga promises here, there, and everywhere. Pero punong-puno na kami sa mga promises. Gusto namin na action. Eh, sabihan ka ni Tulfo Kabibig, marami naman ako natulungan, nakakalungkot nga eh. Pero nung nalaman akong DDS, hindi ako DDS, itinakwil ako, in-unfollow ako. Ganon. So yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe! Madami na talaga nagpaparamdam ngayon. Baka gusto yung Tulfo no, na suportahan siya sa mga kakamping. Bakit hindi sinali ni Tulfo? Diba? Bakit DDS lang? Bakit hindi sinabi yung mga Marcos loyalist, mga kakamping? Ay! Kumukuha ng simpatiya sa mga Marcos loyalist at kakamping. Baka akala ni Tulfo madami sila. Diba? Kainsuka rin. 35% mga DDS. Ang laking porsyento yan. Diba kabibig? Pero sabi nila, matatalo yung si Sara kasi masama ang kakamping at mga Marcos loyalist. Talaga. Eh, nung 2025 election nga, natalo ang yung mga manok ni BBM. Bye everyone! See you next time!
1: Kakaloka ka, kabibig. Maraming salamat. Well, thank you so much sa iyong input para sa ating programa. Until next time, my dear kapatid, talagang appreciated ko ang iyong segment para sa ating Philippine radio program right here on Gibson FM 1.7, your community connection, your community radio. Please stick around. We'll be right back. Maraming salamat po. Thank you again, kabibig.
2: Gibson FM.
3: Kulit mo, nasan ba yung tubo?
4: Siguro masama ang magtanong, di ba? Kung pera

0: Okay, magandang gabi po back sa atin po. Ito naman po ang balita ng manggagaling mula sa DZR 1026 News. Marcoleta dismayado. Manifestasyon na makalahok sa impeachment trial ni BP Sara hindi tinalakay. Pakinggan po natin ang interview po kay Senator Marcoleta and Kong Depensor. Maraming salamat po. Take it away po.
1: Ang first question po namin ay kayo po ba magpapile ng motion for Cordo para makating kayo sa botohan sa impeachment sa Senado?
2: Magbubotohan naman.
1: It's either favor or in favor para ma-convict si Vice President Sara Duterte.
2: Are you referring to the threshold?
3: The
2: voting required. No.
1: So you
2: will not. I will not vote for a Cordo just to vote for. You will not ask me why.
1: Right.
2: I don't think the threshold is a subject of this. It's already in the Constitution. Nobody has the right to change the language of the Constitution. Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that. Why should it be a subject of vote? Are you questioning the language of the Constitution?
1: Second question po namin, Sen, ay kayo po ba ay may reaksyon sa pagkaka-aresto na kay dating House Speaker Martin Romualdez? At kayo po ba nagkita na sa loob ng Quezon City Jail?
2: The answer to both questions is no.
1: Okay.
4: Sir, sorry. Clarify ko lang po. Nabanggit niyo po kasi sa amin before na nagsulat po kayo kay Presiding Officer Francis Escudero na dapat po i-represent kayo ng Senado before the Sandigan Bayan para po payagan kayo ng court na makapag-participate sa impeachment ongoing impeachment trial proceedings against the Vice President. Ano na po yung update doon? Sumagot po ba si Senator Escudero? Or have you heard anything from your colleagues about your about your desire to participate?
2: You're referring to my manifestation dated July 20, 2026.
4: Yes, sir. Have you heard from your colleagues in the Senate?
2: Hindi nila tinakeup. Despite my pakiusap na itakeup nyo naman ito, this is something substantial. I was disappointed. Hindi man lang nila diniscuss. It's a manifestation questioning, number one, the legitimacy of the presiding officer, Senator Chis Escudero, because he's not the Senate President. And number two, my position that the threshold is 16 because that is what the Constitution says very, very clearly. And my colleagues didn't take it up in the plenary as of today. That's about maybe 2 months already. So, next question.
4: Sir, si Senator Estrada po kasi, nag-motion siya sa court na payagan siya sana makapag-participate po sa
2: proceeding.
4: It was denied. It was denied by the court. Magpa-file po ba kayo ng similar motion? Kasi yung kay Senator Estrada po, although different division, dininay po yung ganong motion niya.
2: What
4: na,
2: was his motion?
4: For him to be allowed to participate in the impeachment trial proceedings.
2: Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman nila tinakeup because I was questioning, first of all, the legitimacy of the presiding officer. The last time I checked, it should be the Senate President who will preside. So kung hindi nila i-take up yun, bakit pa ako magkikipag-participate to? They have not even discussed, they have not even debated the merits of my manifestation and request. Tinabi ko pa nga doon eh, dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko man lang ma-discuss sa inyo ito verbatim, pero sa pamagitan ng manifestation ito, I'm hoping that you will discuss this and it will be taken up and deemed to be part of the proceedings of the Senate. Wala man lang.
4: Sir, do you have message for your colleagues in the Senate?
2: No.
5: Baka may dadagdag pa po kayo.
6: Sir, I would like to get your reaction lang po. Yesterday po si Senator Pia Cayetano, sinabi niya na she fears for her liberty and her right to speak, citing yung circumstances faced by several senator judges, including niya po, nakadetain, may threats ng charges, or yung iba ay hindi na talaga maka-attend dun sa impeachment trial proceedings. Do you share her concern that these circumstances could affect the impeachment?
2: Yes. Katulad ko, di ba?
7: Kabalitaan niyo po, Sen, na nag-appear for the first time sa ICC's former president.
2: Hindi ko na balitaan, nakita ko lang sa social media. Nakita ko lang, Sen.
7: How did you reaction lang, comment lang, Sen. Kung nakita niyo si PRR sa ICC.
2: Masaya ako kahit paano nakita ko siya. Dahil nung ako'y nakiusap sa ICC by way of emotion, sulat sa kanila na makita ko man lang siya, di Manila ko pinayagan. So that was the first time I saw him. So considering that he is the past president of this republic, sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador, makita ko siya na maganda naman ang kanyang isasabi kong kalagayan. Magiging kung titignan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
1: You said that you saw social media.
0: Okay, narinig po natin ang boses ni Senator Marcoleta at konting boses po ni Congressman Defensor. At yan nga po, nabigyan sila ng maliit na pagkakataon na para makapanayam niya ang mga reporters. Pero alam, makikita niyo sa kanyang, you know, mukha ni Senator Marcoleta was so disappointed. Kung makikita niyo lang po siya, disappointed yung pagkakasabi niya ng hindi inintindi yung kanyang manifesto na makalahok siya sa impeachment trial ng ating VP Sara. Hindi man lang tinalakay dun sa Senado, kaya dun sumama ang loob niya. Okay? Kakaawa naman. Ganun-ganun lang kinulong siya. Hindi naman siya nagre-resign. Hindi naman siya nag-retired. Pero dahil ang Senado is, ewan ko ba, nasa break-bending the law ang takbo ngayon. So lahat ng mga binend nila ang law. Pinalitan nila sila-sila, nagbutuhan. You know, from then on, tapos next thing you know, kinulong na itong si Senator Marcoleta. Talagang ginapang talaga nila. Kaya masama ang loob ng tao, syempre. Pero masisisi niyo po ba siya? Kung ganun din ako, para akong pinagtakpan din ng langit at lupa noon. Nakakulong siya nung nakasalanan niya. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi naman siya ang gumastos ng mali-maleta. Iniimbestigahan niya kung sino yung nagnakaw ng mali-maleta. Next thing nyo, siya pa kinulong dahil sa mali-maleta na yan. Sa corruption na dinigin sa kanya at naging plunder pa. Ngayon, hindi pa talaga siya papalabas. Grabe, no? Only in the Philippines. So where can you go? Sa ganitong pananahon natin, papayagan pa rin pabunay ninyo na magtuloy-tuloy ang ganitong sistema ng ating gobyerno? Kayo, mga kababayan ko, I'm not saying na wala ba kayong gagawin. No, hindi ko kailangan sabihin sa inyo yun dahil may mga isip kayo, may mga utak kayo na kayo mismo ang makakapag-decide kung tama ba talaga ang nagaganap ngayon sa paligid ninyo. Tama ba yung pinagpundaran ninyo, lahat ng inipon ninyong mga gamit, walang kagatoy-gatoy, tinangay ng baha. Napalitan ba yon? Hindi. Mag-iipon na naman kayo para magkaroon kayo ulit ng mga bagay na nawala sa inyo habang binabagyo at binaha kayo. Napakalaking alon yun, ha? Napakalaking alon ng dagat o sapa o river o whatever. Napakaraming tubig ang dumapo sa Pilipinas, sa Metro Manila halos. At ngayon, hanggang ngayon, lubog pa rin ng some parts of the places like Bulacan and Pampanga. Nakakaawa sila. Okay? Pero nasaan si President Marcos? Namimigay ng mga healthy snacks daw doon sa Pangasinan. Oo, doon ako na bagyo din ng Pangasinan. Pero sa eskwelahan lang yun. Ba't di mo mabigyan ng scholarship yung mga bata doon? Alam mo naman, yun eh, mismo na pinanggalingan ng inyong angkan. Diba? Ba't hindi nyo bigyan ng scholarship yung mga kabataan ninyo para meron kayong sumunod sa mga yapak ninyo? Diba? Pero wala. Ano yun? Mabubusog ba yung mga bata doon? Diba? Healthy snack? Ano yun? Isang pirasong ganun? Kulang yun sa bata eh. Gusto nyo patabain. Bakit wala na yung Nutriban? Kala ko ibabalik nyo yung Nutriban. Nasaan na yun? O diba? Dapat malaki pa rin katulad nung araw. Hindi yung maliit na parang money na pandikoko na lang ang dating. Hindi ganun. Yung malaki talaga kailangan yung bigay yung busog. Parang yung siksik, lusog. Yung ganun. Dapat yung ganung recipe ang ibigay nyo sa mga batang ito. Kasi kami, mga batang 70s, natuto kami. Marunong kami dahil kasi mas marami kami pinapagawa. Marami kami sa aming pinakain ng tatay niya noon na Nutriban. Nakakatuwa. Papabili ako sa kaibigan ko nag-aaral sa eskwela nila. Bibigyan ko ng 50 centimos. Bili mo ako ng Nutriban. O, alam mo ng mga teacher nung araw, syempre, di ba? Dapat papauwi na lang nila sa bata yun. Diba? Bibenta pa nila yun. Yung mga natitirang Nutriban. O, di ba? O, di sa kanila yung tubo doon. Nakakatuwa nga. Pero, you know, that's not supposed to be paid. That's supposed to be free. Hindi yun pinababayaran. Pero pinababayaran pa yun ng araw ng 10 centimos kada isa. God knows kung gaano nakatagal yun. O, di ba? Matanda na rin tayo. Seniors na rin tayo. So, of course, you know, bakit tayo ganito ngayon? Ang ating bayan ay ganito. Nakita natin ang pagbabago ng bayan natin. Nakita natin yung pinaaral sa atin, pinaliwanag sa atin when we're kids that this is life ng mga taong ninuno natin na lumaban para sa bayan natin, na para kalabanin itong mga dayuhan na gustong angkinin ng ating bayan, yung mga ganon, di ba? Kaya nga may history tayo with America, di ba? Marami tayong kailangan gawin. Bakit hindi tayo naging kapareho ng Singapore? Dahil nga sa, sabihin nyo sa akin, kurakot. Kasi kung di kurakot ang mga opisyal, maganda ang bayan ninyo. Hindi kayo bababahin ng ganyan. Kaya lang kayo, kababayan ko, ang kakausapin ko, papabayaan nyo pa rin bang ganito ang mangyayari sa inyo? Tuwing uulan na lang, binabaha at lulubog at ilulubog ang mga gamit na pinundar ninyo. Kahit anong ganda ng bahay nyo. Pag pinasok ng bahayan, wala na yan. Sorry, ganun talaga yun. Dito sa Australia, ganun eh. Pagka pinasok na ng bahay ang bahay mo, kailangan may gawin silang drastic. Either na itaas yung bahay mo o alisin ka na dun sa lugar mo para gibain nila at lalagyan nila ng double story. Ganun. Para maging safe yung taong titira doon. Hindi sila babahain. Diba? Kung bahayin man, sa ilalim lang kanilang bahay. Eh, yun siya, mga naka... Ganun ang ginagawa dito. Every house, kasi nga meron kaming insurance, di ba? Kaya ganun na nag-work out yung sistema. Pero kung walang sistema ang bayan natin, eh walang mangyayari. Yun lang po. Sana wag niyo naman pong i-take ito na personally sa mga taong nakakapakinig. Yung ang pinag-uusapan natin dito is impeach block ang ating Marcoleta. Yun na nga dahil sa Corakor, doon tayo na end up na kung ano saan na napunta yung kwento natin. Pero mga kababayan kong mahal, isipin lang muna natin. Just use our head and sabi nga nilang common sense, di ba? Tingnan niyo po kung ano talaga makatwiran po ba ang kanilang sinasabi sa inyo, ang kanilang pinapaliwanag sa inyo. At kung ano man, ganun pa man, bahala na ang Diyos sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sa ating lahat. Okay? At of course, tatapusin ko ng ating programa dahil nakawala na tayong oras. Abangan po ninyo ang susunod sa atin ay ang... Up next sa atin sa Gibson FM 104.7 Alternative Solution, Joplopolodping, Who Did This? With Peter Tain and Duke Woodhouse. This is Alternative Punk. So please stick around and enjoy the Gibson FM 104.7 shows. We made it just for you. Maraming salamat po, your community connection, your community radio 104.7 Gibson FM, sa inyong pagpapatuloy sa atin dito sa Filipino Radio Program. At hanggang sa muli po, sana po ay magtuloy-tuloy pa rin po tayo at wala pong magbibitaw ng channel. Kung gusto niyo po kami mahanap o gusto niyo marinig ang ating programa, hanapin niyo lang po kami sa website ng Gibson FM at then click niyo lang po ang program guide at makikita nyo na pag hindi yung Pilipino, lalabas yung mga programs natin na nakaraan at doon nyo maririnig yung mga playback ng ating programa. Okay po mga katropa, hanggang sa muli po ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Well, mega loud shout kay Tita Anita, kay Uncle Simon, Tita Nene, Ate Gloria, Kanot, good evening po kay Kuya, good evening dyan. Okay, at kakaloka. Siyempre, ang mahal natin si Eileen, si Loida, and Dave. Congratulations. May best wishes. May your togetherness be blessed today and always. And congratulations po both of you, mga anak. And of course, mahal ko mga kaibigan at mga OFW worldwide. Please do not forget our Barkadan Forever Worldwide. Pasensya po, hindi po ako muna nakakapag-load ng aking video. But don't worry, I'll have something for you guys, okay? Then, ano pa? Well, recognition night is coming very soon on the 26th. Phone, dyan po sa Maryvale Rose Garden po, hall gaganapin. Ano ba na yan? Nabubuli na naman ako siya. Anyway, God bless everyone. God bless our country, Philippines. God bless Australia. May God bless our world. To God be all the glory. Ito po ang inyong lingkod, Gina Agustin. Hanggang sa muli po. Good night. Thank you all. God bless you all. Shukran. Bye. Keep smiling,
8: Evan. Ang upuan ay pansamantala. Ang pinaglilingkuran, ang bayan.
9: Sa bawat opisina, sa bawat bulwagan, sa bawat upo ang ipinagkatiwala, may isang pangalan na hindi dapat makalimutan.
10: Ang bayan!
9: At sino ang boss?